0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner. Partner sa buhay?
5: Hugo pa more!
6: This is MOR Classics.
7: Classic Oldies.

0: langgan.
1: Saman.
0: Kapoy nagyan yung kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, maragwa na yun ipadulngan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Jose. Hindi, gali, ako si Andres. 80 anyos ang edad, kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule.
2: Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
1: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
2: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, mangin kibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
1: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: #PinoyClassic #Nagbabalik.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kung sa man yung classroom nila ni Apiot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po nila siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sa man yun. Pero sige lang, kay Baudu ko nga honor ko ni si Apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello mga!
5: Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ni mistrahan, eh. Laay man kayo din. Duka naman yung lungko. Kapiwa ko meri na. Kaya ba umang kong pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapay-kapay na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilite. Pati pagyo ang alimuuta. Duka na siya. Katugor na dukay ko.
3: Sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
2: Pandamay. Ay, ma'am!
3: Kahibalo ba ka nga itong asunod ng grado sa imong anak na si Apiot?
2: Hasta bugnawa ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kas kabugnaw.
3: Mauna! Sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man good ka good. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
2: Di hajong ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ang labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo sa imong number, ma'am.
3: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
2: Padamay, buhatan yun ang number. Impatso dyan ka, Mr. Hakaron.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Love, love.
1: Ano tani?
0: Ano regalo mo sa akin kay birthday ko bala?
1: Secret.
0: Uy, secret, secret. Ikaw bala, napakilig mo. Ikaw bala, permi mo. Surprise ina siya.
1: Hindi na iya surprise. Insakto, naginhambal ko sa imo gani. Ang regalo ko, secret.
0: Ha? Secret?
1: Secret, kay para sa ilok mo nga, perti ka ito.
0: Ayabaw, perti.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Palit na dyan kong flower horn. Dako kayo ang tangang ang flower horn. Burot kayo. Napag yung Chinese character ang kilid. Masabutan ni Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit kong dakong aquarium, alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban ni kunot akong buhok. Gutom na hinuong ko dahil lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Huwag may sudaan dire. Ah! Otsa mo na! Tilapia! Anong may isda din sa salog? Tama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan ng aquarium ay.
2: O, Kanor! Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire, mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa, katong dilapya? Ako nang giprito kaysa magkaon og ireng. Mga ganipertin akong busuga kay liman mo na sa katambok pati agtang iburot. Dami kayo, Kanor.
0: Panamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka din kong aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Aung sali ka, Kanor.
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilaban ang akong ulo. Action kong kalipong.
0: Panamay, niburot ang agtang sa kunggangan.
2: Ano niburot kali akong agtang?
0: Nihubag ang agtang sa kunggangan. Mura na siyang flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko'y butang sa akwaryo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Yeah.
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maright!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa gate sa langit. Nagtindog si Senyor Kanor.
1: Oh, kamong duha ka mga kalag. Pagkuha na mo priority number.
2: Excuse me, Day. O sige ka matyan ni mo?
3: Ay, da. Atake sa kasing-kasing. Sakpan man guna ko akong bana nga. Gadala og chick sa mua. Kung gipangita sa balay, akong gitanaw ilawang sa kama, garahi, aparador, what, John? Kapwede lang ko na stress ko mong giatake ko.
2: Hala ka, anugon ko di ay. Milili ang taga sa sulod sa refrigerator, Day. Buhay pa ang tatang duha.
4: Pagdaman
5: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
3: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan ako nga rin sa trabaho. Kaneng gibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahanglan, itaas ang atong mga sweldo!
2: Itaas ang sweldo!
3: Mauna, mga kaubanan ko rin sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
4: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man ni? Nganong waman mo na trabaho rong adlawa? Nga working hours pa man ron. Kinsa may napasiog da ini?
3: Bus, Busing. Ambot ani nila bus. Nganong nagrali-rali ni sila dili? Ako gani ning gipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha, wa mo makontento na inyong sweldo. Mangayo pa mong uminto nga dako na gayong sweldo. Kani sila tanan boss. Wa nga wa gani iwaw. Mga way utang ka bubuton. Hoy, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo magtapok-tapok na pon mo dire. Pangtanggalon gid mo na mo sa trabaho ron.
5: Tama boss, si Mangkanor nagunauna.
4: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Unsa man ni?
3: Wala boss, oy. Mao kaning nako dire. Kay dipensante ka sila ha. Masay og ka boss.
4: Wala ginahan ko ana.
3: Kada boss. Okay jud kay ka boss.
6: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ate, imo ani iro?
1: O man kanon ra ko aning iro? Bag-ulang gyud ako ni napalit ba?
0: Mabaak na?
1: Unsa man di ay? Nabari iro manungay.
0: Pagabay.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Pray for days na ako namisis.
1: Ah, maglit. Anong ginregalo mo siya, pre?
0: Ang bali ako ng premis. Ano lang basta may diamond.
1: Ah, oh, may diamond. Tinano mang ginatag mo siya, pre? Malahalon, guro, no?
0: Ah, hindi, ganman, pre. Bratuhon man lang to, ah. Eh, ginbaklaan ko lang to, baraha, ah. Sold na?
2: Wow! Puwerte!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Madam, paki describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi pa ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yun! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma.
4: M-O-R for life!
5: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Morning, sir! Dade midiri kay among dakpuntong nagpalasto?
3: Mawagin na tama, Inspektor. Dakpag yun ang kapalasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di naman palit bugas kay ipatanong gasto. Muna ibis ipalit gatas. Di nakapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mawagin na dakpag yun ang kapalasto. Kaya kung walay kapalasto, walay mo patanong gasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
2: Mawagin ni Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon, imong asawa, nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
4: Ma'am, dali na, ma'am!
1: Hakanar! Imugi ko yung patakob, ha? Bantay lang yung kapapriso ko!
3: Damay, ako asawa!
1: Bantay lang yung kakanar!
3: Sir, kadali, Inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa, butan kay hinimba kay nawagi nagapalasto! Ako asawa, nagsige na nag-ampo! Di ba ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko nagapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquist. Tanoy ka, Inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kaywanay mo basa sa kapilya. Tagam mo malada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
5: This is the sound of Classic FRC.
6: Classic FRC.

0: Mangkanur, balita na ko ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga etusirang prag.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mama.
1: Mm.
0: Mama.
1: Mm.
0: Nya nga ang pangalan ni Kuya Arthur.
1: Arog paano ka ni Nonoy? Yan si Kuya mo. Pigibong niya ni Papa mo sa motel.
0: Aram ko yan, Mama. Aram ko yan. Eh, nga si ate ang pangalan, Inuba.
1: O yan si ate mo, ta. Ura na kaming budget ni Pay mo, kaya sa auto.
2: Ika daw.
0: Eh,

0: Mama, mama.
1: Ay, da. Tulong na nga ni Tibo, banggina. Turog na Tibo.
0: Eh, mama. Kaya pala na ako Tibo. Taginibo ako rin sa matibo.
2: Pumulong ka na. Turog na.
3: si Tibo. Ginibo sa matibo.
4: When you got groove like... You're grooving to MOR Classics.
5: MOR Classics.
4: You're grooving to MOR Classics.
5: MOR Classics.

0: Đây, đây. Đi cơ đi làm mò.
1: Ồ, ano to to?
0: Ano man ni dugang mo man? May lang ako niyaw.
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo ay makapiso. Sa ano gina-expectar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nak, pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, teka nun!
0: Samang ka! Kaya ba ni Mumi uli?
1: Wamang good cookie!

Sabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Pagkanta mong gani nga kung keng kadya.
2: Ah, Mang Kanor, bigti na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong keng.
0: Ah, ano ba? Kao niya kong keng. Kanig akong alas. Ano ya?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Pandaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pala. Del.
1: Kanor!
0: Pandaman, ang akong darling.
2: Hala ka, Mang Kanor. Giapos sa kasi mong darling, dire. Di ba nagkasa tongits?
1: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingong ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ningong na nagtongit me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: 1, 2, 3, 4, pass! Down go, down
2: go! Ay, down go, Mang Kanor!
0: Daling! Pwede rin mag 1, 2, 3, pass na!
1: Ayaw na! Usik-usik na sa oras! Uli kayo, Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakikagimuon sa balay! Kasabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot pa more!
1: Buti pa ang lapido. May date. Eh, ikaw?
2: Hugot pa more!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghan sa bot?
0: Mr. Chungchuyla, nanghugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sa bot. Isa plato hurot sa bot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among incheck. Yes, Mr. Chungchuyla.
2: Pongchuyla, pongchuyla. Very good. Limpyo plato pero sabon daghan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchuyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchuyla. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na saan pigangala CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Maride!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no

0: Ang tagayer ko ko mapadong B.
1: Ha? Sa asa nga mapa?
0: Mapadong ba para makita bitaw na ako asa ang dalan padulong sa imong kasing-kasing
2: Ana!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! These

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na to, biktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesan na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga na Hilo din, Hislamisa. Impasto kang ilagaa ka karon.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Uy, ma! Asang ilaga, ma? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Sa man yung burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murang expired matingali ni.
2: Ah, padamay. Di kaon sa kong ugangan ng burger ka na Hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko ni mo pat yun, Kanor. Kabalo dyan ka nga muuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang damay din ako gagan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo naman. Mamag yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, oy?
3: Naapay na bilin diri at tunga. Tanya! Tunga! Tunga! Tunga na! Una to di
2: ayaw ba! Ayaw ba!

0: listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po haw?
1: Ang tipar bala lo, ang mga party-party bala lo? Ang mga enjoy-enjoy bala?
0: Ay, amo na gali. Bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni. Kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit nyo nga terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo lo man?
0: Wangbo bala. Buang.
1: Abaw! Puwerte.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: M.O.R. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on M.O.R. My Only Radio.

0: ayo, nada si kanon.
1: Why tao dere?
0: Unsama na kanoy?
1: Unggoy ninong.
0: Ah, taga paningil na lang ako, unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni oy?
1: Kanda
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako galing si Macario, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown, ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa to may kabis nga nadakpan niya ko nga nagkatulog sa duty. Mayo lang ganyan, di bala, kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Amakon mo kay taga-kanta, ha, daw. Hindi mo gitpag-guian. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-video key ko. Pagkasunod nga nga kanta, ha. Ba daw, concert naman. Lain, ginyatuod yung pantrabaho, kuya, basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Macario, isa ko ka-security guard. Nagtungod sa MOR, alerto kuya sa trabaho. Aba, operte!
2: Bao Puente!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Usa imong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usa permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon so sa makatamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Ah! Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton doon ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Adi ha, sir. Sigurado kay sir, sugton doon ka ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, madamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo, Itura! Tanawa!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Saysa! O sa iway lami? Big word! Niingon magunay kong labi ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream. Wa kumingon, nalami ang akong ice cream. Kasabot ka! Kung di kasugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami! Kini ang akong ice cream!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: iba basod na sod. Gusto mo, diba? Pero dagka, kilala ka sa akong, day?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala, tagib ka eh.
0: Mugali. Kilala, mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo, day?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tuwabla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko kita, Mayor, pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ay, abaw. Perte.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: sus mariosip. Abin ako o kalagka. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din na slapida?
1: Suya lagi kay gumangkanor. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo din ay.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am.
5: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Nag apa kami kan ni Mrs. Imbaga na, ada kanu chicks ko nga 18 years old.
1: Ouch!
0: Ay ka imbaga ka? Daan dahi na information mo. 25 sunan.
2: Maride.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunimo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna ti man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahadlukan. Musokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang soklan ko na, wako'y ginakahadlukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya yung ka, Mang Kanor. Bilayin yung kunimo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wako'y ginakahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pugka, ha? Unsa to'y giingon ni mo? Niton ko na imuhang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kag ikahadlukan? Sige, akag inom gabi na. Wala pa kakalungag. Pauli na!
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na, ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Ani na, diri! Ikaw,
3: dahil! Dali patilyahan, gini! Agad, dali! Sabikas na po, dali, para mapantay ang laksi, darling! Agad!
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema ni mo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy.

0: yung mga single pa dyan, Bang Pasa Edgar na!
1: M.O.R. Firme na!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tara!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat yung kay Paring Toro.
3: Tell me, when will you be mine?
0: Tell me, cuando? Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot kayo, maka-imbel na. Mas nagtok ko dito sa center kay mga kong vitamins. Mano ko natagaan. Gutom na ba kayo niya? Wapadyo ko kapamahaw. Namatama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung kagihukat, nagyong para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ano ya? Ay, init pa. Napadyo yung mga bukukog ka ng paasa mano. Uy, aros kaldo man dahi ni. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutakutawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami. Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon.
4: May hapon, Kanor. Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaganunta niyo mo para matagaan po niyo mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
4: Ang ano kandi ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Purdega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano, ano? Wala sa patong ipakaon mo sa kuha?
0: Ano yung mamatong ikaw nga para man sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Ayan na, akong hubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko. Biraha ka na. Biraha ka na.
0: Ibalik na sulod mo.
5: Kanor! Iba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits forever.
6: More! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Nadalaan mo bala ang disadvantage kag advantage sang may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare, kung kinahanglan mo ang imo bana, ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
2: Puwerte!

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana.
2: What you waiting for?
3: Umagang nakakagana?
4: Wake up!
2: Dito
3: sa All Hits Carrera.
4: Tara na!

Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Salamat. Naresigid ako ni mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lingkod. Ang sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sound talaga ko, Doc.
0: Oh, naun sa manday ka?
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog anik kagabi, eh.
0: Mau ba? Sige, paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na pa yung si mong likod.
2: Okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, pagkaanya ka na yung pasyente, krumutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Payo kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Di na day ka, Doktor?
0: Panamay. Nabot si Doktor.
3: Kung si Doktor, ako ang Doktor. Muna akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. Ekstrihan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Muna yung ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Basig ay modus ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. Is karon, napamatudan na to. Nga kaning bayanan, dilig na kawatan. Pasyente gini ay.
2: Modus na ikanor, ha?
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

0: Uy, nang-apply day ka? Kinahanglan na mo sa ka-empleyado nga dapat naagay ambisyon para sa kaayuhan sa kumpanya. Ikaw, Mangkanor, unsa may imong ambisyon?
1: Aw, ang akong ambisyon, sir, nga pulihan di ka sa imong pwesto.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari

0: Bao, grabe man nga pahigugmana ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makitagyapon, kit anay man tagyapon.
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upot tagig nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita taka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi ipot ang aduha.
1: Ayaw ba? Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Altot! Nausa makadil eh.
3: Ay, Mangkanur!
2: Nausa man eh magitanaw. Nagilak-hilak makadil.
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, humusok priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy ng love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sa gitanawa na ako wato ko gatanawa ng mga Pinoy ng love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawin mo kay lalaki ko ka. Action movies, mga Arnold Schwarzenegger, Jitli, Stallone, mga Jason Statham. Kanya, muna mong tanawon. Dili ng love story Pinoy kay Kurni kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd yung si Bea. Makahilag din ko alin ang salida.
3: Mangkanur! Mangkanur, naghilak ka?
2: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
3: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd yung ni Bea?
5: Yun ka nga! Tanawan niyo ka ng mga action movie! Tanaw mo naging ka ng love story!
2: Kung siya tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka niko. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Kalilito ko sa akong priority, gibiyaan po ko. Oh,

0: kabalubitaw kandong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kedagan pa'y ganahan.
1: Ay! Ana!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.